ano na nipa ne dwene ba omfa ho ne nipa no moti sa area ho so be wu so be de ho de ne chira sa o man be ne tsemu sa be de be yi health ministry watch a crowd do fira mo kasa mo se flash ba an cry no man for hwe na ya rebet me for mo ba mo se mo kasa se mo ide da ma man for si ma ko warehouse sa ko sa no ma the cholera no mo ko for ma ko fade da ai for ma ko fade da daria no ma ko for ma ko fade da a minister of health for mo che ne se flash bit me di are ni no ma ba ya man for nya hwe I did I say that the harm has already been